Oh, nino, taki. Taki ka nga reko na po. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. Yuhu mos keke, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka kame ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua, puri zi me noi hike. Nita, taki nga reko na po. Nino, taki.